Tovito si Benetto emi. Do Benetto asin hade le meo todo didiwe. Sino megbawe. Enewa zomba zokwe no jerundo. Alo chion tovito si leji. E yloro ABPC. Edo mi dawe do. Minino acheji. Boka kwe do senya ija iton. Boe dole e. Bonu kweto de ma imatinto. Alo nu badabada de ma ajero singba meho meo. Singba meo. Nu badabada ba tanton reyon enan gbome. E reyon enan zomba kweto no kutoku. A ovinu no je. Enan kba kwe. Bonan renu dido kweto ton le gble. Bonan zomba zon esin kuji kuji no domele e. Enan kba kun. Nu a ija imide su kwo me le domile ton kwo. A BPC si an zor kwe yo do mi dawe do. Mini kwe do sendele. Toedi, alo, fie sinko gba mende. Bo siyon da danjiye yo. E manda e mina dasa o. E nan bo te chi nou mido siyon ku ido nabide o o. E ren we nan tonu bada bada wa. Mi man dasa tode, alo alie todi bo dasa e do zame o. E nan bo te yon alie min kuron gbona ibo no igleta alo akime vla fo e yo. Siyon ren we nan wadan, alo. E ren na yi do hu nou e nou koumi tono mi mwe e. E ma jo vi le do. Alo me ho mo le do. Nou ye dok kome o. Mi to bli ki kpede. A tinta. Alo a tin debu ni yi ji kpede nou e te zan de ji. E yi si yon je mi gba ji. Alo e je ho de sabi yo ji hun. Mi fon me yi kuyak be nou le bi. Nou mi bi yi chi fi de ji de u. E ma no te bo nou e wa si yon bi we o. Mi ma jo vi le do nou ye da yi hun. Do a yi sun le me. So fla do le. Alo to si sa le kpa o. Mi ma zan sin kwiji kwiji. E yi fi e sin ko gba mende e alo. To e sin ko gba e ton o. Ha e ma soro ganji a. Alo e mokpo nou kumpo le o. E mo no e rena ton nou bada bada wa nou me e. E ma no sa o. We ma taji mi ton le di. Mene do ke si we ma. We ma e mi na zan a ho su kwe le e. We ma ho me sin we ma le. Po we ma e ko yi taji nou mi le bikpo o. Mi ren ye do fi de ji de u ta la o. Nou e me we sin mana bi o a e. E yi to wa di. Bo nou sin wa gba me o. Fi e nan be kan li le. Bo, koklo, po yimbu le, po dobo. E nan yi fi bo yi ji kpe de yo. Mi ten kwa mbo ko bada yi. Cho bo nou adan ni wak bo mi. Nou e ka yi taji nou mi le. A tin ken, nou dudu. Po do zogben holan kuran si nou e minon zan le. Po mi ten kwa. Bo be do fi ji de de u do kpo. Fi e a yi ma ja yi de a bo e mwondo sin ren. Yon ak ba men de vla fo le. Zogben holan kuran e do fi ne e mi wen kana. Bo nou, kuran ni ma wado men uli we. E ye bi yodo mina sedo. Bona yi fi e sin gba mende le e yo. Toji roun, zo roun. Alo nou e na che ton lo to min. To men fi le e kede we mina zan. E yi mina bi yod toji roun me. Alo nou debu e ron kumbon toji e me yo. A ou e non do da ou ji. Ben nan bo je to me yo e non fon to e lo ro jile de sovetaje. Min do nan do dan dan. E man ka dak ban roun e do toji nan gbon e ni ze jele ou o. Bo sen e roun kunto alo to. Nou kon le ka do e, e wanu kwe do. E ino ji jagu do o. Ji si, alo to si sa sin si. E si e gba me e ko biyo me vla fo e. E man nou, a do ji di do me vo. To si sa sin si, alo do to sin si. E si e gba me e ko biyo me e. E do nan nou e vla fo e do dandan me lo bo e. E nan da do ji beda wang ban. E mi do kode sa nan biyo we o. Mi kon do le e. Alo gan, alo se, e ro ho ta e chere chere, chobo biyo ho me. Ho e lo le o, mi ka do nou kwek pa nou miton le. Ta la o, me e do ye do do, alo ye ro zoga le e. Fi e ko yin sin do, bo le do kwe lek po gle lek po e. E de de bi bonu sina sak bon me ganji. Mi ka tenk pon, bonu, a kwek pe de, we ma taji miton le. Zog men tochi, fofi, po do nou mek pe ou lek po. Ba vi bon bon wene yi pil we rokpo. Ni nan golo de men a gafi de nou mi. E yi si yon wak ba mi. Bo yi ji kaka bo nou mi mon vla foda yi ja. Iku so de nou e mi de sou alo me le do mi le o hun. Mi ma de a fo yan yan de bu o. Mi nan un. Bo gosi ha ene me. Bo yi, kwe do e do te. Bo na yi jono mi ton le. Alo fi eto nou kun le so do te do ha mi ton me. Ba yi fi de ji de uwe. Po nou yan yan isin gba me no don ale ekpo o. Walo do kpo do kpo inu taji. Azo kwe ABPC do tovito si le bidawe do.
minino acheji boka zanu yue tosin walo bonu sen edo benya ija ina tin tonle e mi wanu kwedo bado chian lo minesu po memo mekbo mi tonle bikpoji dokpo bon po yin donu konu nun badabada novi novi yinino po do walo dagbezi zan po blame on mi reo mina dekan po nunu yanya bono yankero gbe gbe tonle tonji Ei edo dandan membo mina momede alo mi do kudo alogo tohun mi kuku alokan 118 dola po mina na chobona yelo a Mwela azokwe beden to oton e no jehun do alo chion to vito siji e rodo abp

0: okpomlowu ajinaku okrunu to gbenu we na pinpin onikaluku toy kochoraku kocho aditi na ku aditi ope ejebo mina dona jiwe we na azunja weton suto onikaluku mi tolesin gbezame ho je eton yin ko kleunde boka na uve me khoa ere mi po memenyon de po do kondo pogbon nui wa mi ton dali imina do azon de mi no wa dali na o emile tin to azon de me e wo yin me bo na sandudu na no sandudu to azon hwe lo sinu kon flewe me popo no yi bro edunu ni e to o dindo se po me re ka fi eto me re sin soji yi eno a jobo o kondo pode no vi yin sin kode ka fi ni no me memo me gboton de no a so a ohia no mo nkan ton e jobo me me yon we a u vere bi ogbeze eto me ete e do we wa e ma fa e do do ne mi ere mi do fi awe na dawede asu we enyi bo emi asu enyi we enyi bo emi to didabo vedo emi jiviawe emi jiviawe to klabe bo e ma sono do yo pole to ma sono do emi osuton emi to dide kaka ora ya de emi te okwe susu eche o dekuji dekuji te kaka bo aglopete bo ewo e do ye nemi bo bi agban bo tonson o pe logbe bo blibu bo meri ma mo e ba ta na mi an bayro emi dede nu bi ajo nu me no su ko pe olo ko eyin abo awe agbarupo e emi gbo bo be agban son fere bo bi o aburupo agbarupo me bo to bo desun bo de go kaka e wa jobo ene osuso glo bo emi ai din ho bi e me tro bo mlain tro lo emi bi ene me bo emi bi ene me bo de gon cha e pin ta ro ne ne mi kaka we tenu gbon nu mo nkan ton ga ji jobo a fi te gbe bo ma do hore e do no ene din o de go ti o ba ku awe da we awe da eyun ni emi le emi khonu o de nu mi kon de si eno jo Tengi lo doni e. Do mi moro moro me e. A uveri ti ngbezan. E tome na emi osu. Adamon koto ko gbo emi bo nyonu tafu emi bo jwe emi do. Bo be viso emi si bo yi. Bo emi do. Ah. Pon. E o. O. Adide mon koto me emi osu pon. Uwe zombo emi yon. A uveri de. E so ganto. Mi mon. To nukon yi me. E wa glok peti bo endo mon. E do mon. Emi na go ihwe nuru to ri an sara mi le fi we no zombo o mi no e no ponte na mi na mi u mede mo gan susu de le a mai gan yi mi u be mai gan yi he yu we ro cantine ne ka fi ira zon me bo ra ho wa ne emi le ma pe ne go ki e ben da nuru o blon kan to fi wa mi no du ni mo lo mi ran de we bo ran yo de mi ran ba gbon po ye po ero mi le temetin to baba mi ton kwe bo yin ko de ye yonda ne mi bo mi re ka ha ya ho bo de me o ene to tu e ma via u ne lo mi ran ze do ho mi ton de to mi to kwe lo mi ran ze do fren do mo e mi ka ya ni nko ton bo mi bi sin gbon mo bo to to fren o nuko yime e wa so oki abo ino mo wa yin wa to yime awele po chenchen bio kaka bo emi gbo gokon ni bo go eda pa bo to asupo asipo nkan ton yin to fren ene ko emi te te mi na ba ikwero po kwero po daje hwe awe po mu mi yan no e dodo mo o nde to ki pacha mi e te ki pacha we ero o e emo pe mu pe mi go ganji ete mo don pe mu go ganji sunu ediro mo a ho e madu do do yo pro yo me ya na e ma be enwe ma te mon vieux mitonlè, don no kumbo bibaina na vieux mitonlè do e bay so e togodo. Emma mon bo bibaina e mi do a pon, o vieux e hele o soube, be mi bibaina e do e weome, bay so mi bay so weome in a holuton, o bay do metata sin weome, o basi hele. Bon, mais maintenant, nous faisons un goût de l'eau pour le monde. Et ma tu as soubérou. Et tu as mandé à soubérou. Et le roman. Et mon blanc, il peut me poser sur la dé, mi droba. Hein? Moi, il peut dire pour sur la dé à dro. Mais quand on dit pour un million de. Hey, maman. Et mon dieu, gourou, il va. Et de chichi bolo. Et remi bo. Et mon flin. A soumis ton roulo. Do emi na te do horun gboro emi suko lo to meji gbonbo family leji gbonbo veve oju na go emi yeji emi do killer na nu plan plan de emi le bayi ni ni bo ena wa ete emi de nu zinzan mi ton me afo amu amo nu eyin nu nu kumo alo kan emi ton papa le emi zebo sa bodo do toju viele do virole weome pataki do po flembo auto jeno fomo di dedue be mi zen emi ne gbe do na o bai ka je flembo ya do ro mo lo o emi su ko holo to lile do pa bojuran o bojuran go go emi yi emi da emi na se dohia gbeto gbeto re emi na se dohia e ma yon yiro en ko emi to e ma di mere yon emi Ami mi nazi wa toke mi si an gba jibo mi ni ble kponi mi lea dana bu kponi mi do molo. Lano molo mora gbito ya. Na to ime mi jote. To de ye mno tafu me. U me mi jote. Bo nu tin. Nubo so tin. Bo o akpakpa nu de tin. Bo nubo so tin lo. Kwa kwa eto no so mbe mi do mi ye do swafo na wewe. Ka ina mi amba iro.
1: 01-21-31-45-32
2: Ami, dora we.
0: Season to a match o mo si season ado dero ze kule we nja dero nja de nja nja dero ze kule we u a dero sanfo o ganfo ano to we
2: dero sanfo
0: Sebastian yon khosu o fofo seba su yon leton
2: fre na po
0: kwavo Quavo, you don't mind, don't do it. You don't mind, don't do it.
2: Man, don't do me. Give me that.
0: Yo, by Susie, I don't do ya. Susie, don't do it. Susie, I can't be
2: here. You're like, I'm here.
0: You're like, I'm here. I'm
2: talking with
0: Daniel. You're like, I'm dead. They met their Maca, don't do it. Oh, I know I'm free. Go ahead.
2: Hello.
0: Eto go to mi le o yu zezeze. E so panu ko mi le o yu zezeze.
2: Se ku tu le do inko ale ya.
0: De ma mo dora mo no. No. O de a wuli inko eto. Eto go to mi le o yu zezeze. E so panu ko mi le o yu zezeze. Wero ma edo a. edo mere nyero mi mlalo nye madike bo bo bonemi katite to esi kiaya bondo madora we ma ma do blako je ko we no makawe ro maneya
2: em bo to ho bondo
0: yo do ma do maneya o din ho to ni do to do to do to do to do to ni ho to nte be na do katite o na do katite o agbigbe to agbigbe agbigbe fi di mo mama afonso fi na ni ayiro mi ro mama na mero
2: dawe
0: ah
2: dawe to kwa to
0: ah
2: na ze yo wo bi oka
0: yo
2: asene ke ye hilo
0: yo ma do aye asene ndo mo de ado bang ado to gbangba di no mo mama na mero ro ni no moji mo mama afonso fi na ni ado mo oh fresh era ko gbo ne do do
2: mi to de yo to de mi do mi to
0: yo do haru kula mo ma ne ya ka iba gbo
2: oh mi do mi to o bi mi mo zure ra
0: oh
2: mi mo zure ra gba lo mi
0: yo yo mi mo zure o do to o do nu eran jire do
2: edo to edo wa gbo wa edo pa o jire
0: yo
2: adeju ba pa o jire
0: do to mi edo edo to ri gbe we adrun te ali o bo eran gbon ji wa de o
2: no ho pagire ni leku
0: me ho pagire mo nyo nyo pie mo nyo pie di e ma hoya mo
2: ah mi yo pie
0: ah nyo e mo
2: pie ga jo adu asra e jo adu asra e no do asra ma
0: e ma e ma do ko e ma ko de do gbere gbere asra mo
2: e do ah mi na fi na mi no tento me me
0: ndo do ka buzi
2: alo jali de ta jali o ke ba ni mi tele mo
0: janja e do ka buzi alo
2: jali de ma ro tento me
0: njabo bo me de do yin ma yi kati tento ya di jali yi we so yin di
2: Money, ni ni zoko wayo ibo bi zado pe zo be holo ko wa to be le bi anyo no momi jo
0: eyo eyo ni e te tu ma e te tu ma na kan ti te lo me lo bon wa bi ogbe we bon na gbo ko do ni ni ama ni ama do to mi ni mfo so fi ni ama yiro mi bodo ma do ne ma yi kan ti te lo ne ma ma ni le ko asan chan ko ma do amo ni mfo so fi che bo ado a yo ngo godo ro fresh ra ko ko to mo fa mo adike adike me yo bro mo ne na ma pa
2: da ya o we a o gbe do
0: ha eyo
2: a ye je eyo godo to la ko zinu go zinu ma di kan ni na o
0: eyo eyo yo ro do mo fe
2: mo mo go so do to la bizinu go a lo ti agaro ma yo fresh ra ko gbo godo
0: fo se ba
2: Hey, yo, baby, baby,
0: hey, yo, hey, sha.
2: Oh, nous tout d'abord, oui, voilà. Nous avons n'a pas nous connaît, oui.
0: Et tu as parlé.
2: N'a pas. Oh, oui, un des oeufs, bébé de Honoubo.
0: Ah, de oui, un drap de Honoubo.
2: Eh, vraiment, j'ai courami. Do, et non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non,
2: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non,
0: non,
2: non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, non, so ko ko do so jonku jonku de ba ro ro de mi no du kan polo ko ton lai ni ato ko kan polo kan
0: ah
2: su no e do pe to zero kan kan su die lo su no ho ho de so ro yon
0: de kan po ton bi di se ba ton ko lo
2: ko e do me ho wa zo do bi ye ya ya ro ga ko eto le tere ko
0: ya bo ya bo ni do mo lo ni do ni do sukre man de me sukoro ga do e
2: ba ma
0: ni sukre ni sukre ni sukre man de me sukoro ga do e
2: nye po mi po ma ga ko lo di kompone
0: jesu e te nye e te nye to po nye e te nche po su e te nche po su mpo
2: eh
0: me je nanu nglo bo andro bo bo bo brando te o pombe nka nzọ bayi.
2: Enye ni mi lo wa ni be ko ma be ko era do gbe mi.
0: Ah be a tero bayi dai. A tero yi
2: be. Ni be ko ma be ko era do gbe mi.
0: Ah.
2: Ni be ko ma be ko era do gbe mi ma. Do gbe tero wa jo nyo nya fe ma. Ni ma jo mo ni.
0: Anya era mo ro ga po to ma e ma ko ma de ko de go ne.
2: Eh se no wi se ni ndo mo ndo mo.
0: E yo de be se ko to yi do amon. De ti ati be do ka we mo. Be gbe to je bi o kan ti te do yi. Be gbe to je bi o kan ti te do yi ni. So mi do go
2: do go oru ko go jale o beto bi o kan we nu go o jo wo ene e ni ma di ke re kure no ba to me fi bro e de mo no me di bi o ba re kure pe
0: e me ra ma o yi e ma o do na we e ma o do awe do ani yi hun to ko ran di mo e gore ndo hun to ko e ai ro ran di mo na go po an do yi ro we
2: ah ye do yi hun to ka ga
0: ah no oh yes no sen no sen eto di hun do ko de ya iro ran te gbe
2: ah o sen eto di bo ime hun do ko ba ma wa no ko e na ifi no yi wo we ma ja
0: na no mi le utu ni de ton do ko lo do ko di de do ati lo
2: e yo yo e yo ni ma o se hun do ko a me ri donc e ni lo yin na pa na yo lo we bo na do nu ko me ni kan je mi ti Bona do na nyondo kogo ni do mona nyonde ehe na do ko aso eton ko do na mi no do ro ira do antant bo do ba ah lewe na be gbo de mi be gbo mi be gbo bo mo to
0: na de sun lo da li oji bo na pon
2: ehe bo na pon
0: ehe
2: bo na pon ni ni na cha ajo lewe bo sun lo na ro so gbe do de di gbo nte yo ina to po sun do po ene na yin ro ro po bo sun lo na ah asi chiro kan roda no hote me amoni wa to le ne o tubo ra ra sugbe e bi ton be metafu metafu grand grand metafu grand grand ma nyo e ne no aha he nu yan yan kwa e mi ma mo su no di da di na bro bi gbo mi ton na mi go ikwe de go bi gbo mi ton ni jodo ni ra su no ro ni ma te go ikwe de go bro me be do a hoto ma o le gba no su na ye te no kwi Boko aze le bè to bè yon tagyen yon tapu yi. E nan mò, sanye ton do tizan le di. E mè fide yon tounan yon jalwè to mè. Don, mò zò konje, mò gen a yido bò yido kakaka wanyon ho bè to. Bè nan gansan mwen sò, nwè ton ansan bla ole. Ni da ton kwi, unwe yon do nan kwen yon. Ni da ton kwi, do kwen to nyan nyan le, nyon nyan nyan, mè hengli to ede le. Mè tapu to, yon do sunu wok ba ho. A yasun le to yon note, nye seba seba de ve.
0: Ye man ka yon gade, ye man den gabe yon aje. De je bilo ni
2: do nyama tete be we ko to no kule ko wa
0: ma to ma to na we dora dora we ko abo be to kan
1: alo tera bo
0: nsio
1: ame de go
0: do pe na jiwe o
1: mi ku do de
0: ya de go
1: ah e o mi ku do de mi mo de mi kon si won won susu
0: juro ma to na iwa
1: ah juro ma to na iwa Eyo mi ro menu Emmanuel Alibe ne.
0: Dotoro. Ntotoro.
1: Eyo mi ro menu Emmanuel Alibe ne ndo Fo Sebastien fi apa fi ndo presi gro Fo Sebastien fi apa fi.
0: Dotoro.
1: Ba mi ro po ro. Na mi re ko, mi ku ro ko.
0: Oh.
1: Oh, de yan mo gbo yin lo eyin ajo re poji e no du ale do a e ko ble ton de e gan blo ni joyin nu ko do
0: eyan
1: ya kan bi yan ro do ye mo ye ro le afo ro ko yan gbe dai we asun ro si pe gbe ai dun ra le ko ido e a
0: eya eya na do re ra wa de ya kan bi e do ra gu ko abo me ti do kan
1: ra se ra ko to gbe da
0: ma o le o o
1: Kudo ya wikika.
0: Oh.
1: Yena chenemi.
0: Ami o.
3: na chene mi kaka au beruto na kwa milo mundo fine
0: mi ami o
3: na to mi to konka mi to konko mi to bi
0: ami menje we
3: ma de len zando
0: ah
3: gugu wato ete
0: ete ete ete kayene bo minodo jabo gugulo to johome we kaye to home
3: akoyin
0: nsio
3: akoyin ti weyin mo
0: akoyin
3: we kale ba gugu ori tuku wa gugu ori
0: gugu
3: wa ero gugu
0: eje we
3: ma o gbeje
0: njabo awato yen vira ero nsire ero to yen vira awato yen vira we
3: nsio ranko
0: nsio
3: mere ko san fi eno pon bi ya ma o pon da yo na omo mi
0: ah
3: Mere ko san fi eno pon bi a zo ma mo mi gan ji a mo ma ne do ye de mo to nu e bo a o mi ni o zo gba nti oro gogo wa so won bon ka so ba po a a o do e ne wo bo do a ko yin ko e ma yin ko nu gbo gba e se mo no ko a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a do a
0: mo church bo so mo lo tere
3: o so ti church le do ba wa nzo yi ni kwa e kwa to nse mi ga tele
0: ayo yo ko ko na be
3: mi ba church de ni
0: vida vida vida yo mi
3: yo na e mi yo na nte le je na ya
0: vida yo mi so
3: yo mi tin toka
0: eh
3: se no no le yo mi tin toka
0: vida tin toka lo
3: aha toka ra gbo be ka lo bi tin che a che me
0: Oh yeah, hello do. Yeah, they won't be.
3: They won't be.
0: Gogoro, gogoro do.
3: Aha, you na do do, gogoto.
0: Eyo nye. Tun se yin bi.
3: O fre se ra ko te mo le gbe me.
0: No, no je.
3: O fre se ra ko mi kudo ko.
0: Aha. Owo ni kudo.
3: Mo kudo pada.
0: O.
3: E na chen mi.
0: Ami o.
3: Wo yin na do ro fin epo oyin te. Eni ma te do. Emi je ikwebo kwebo eran safon bon e ma te gbo de me ni lo o di zande diyan fi jena de bonu kuto pe bi we le na le mode na le ti gbo niyan won nu meta fu to e ko modi mo jira bi ton le fi gbero lo bo e pon te ni lo o di eloyin lo ti o wa monu kun wa ro sunu ko ko emi na ikon ton do ikuno wa no ni gaji ne ma no ro gaji a e si don de no blogun le blogun le ana
0: mi eran do mo ga
3: eran do mo si asu se we yi
0: eh Ando endo na.
3: Asu chewe.
0: Mhm.
3: Won niwe ni papa do ko boye do ko kaka bo wa fami chele mbo pra mbo da wa ko itongwi. Won ni papa mi ho bo nko e mi yo ho yo ma nyon mi ya. Ndo na do ho yo yo mi al le pan na no mbura yo ngana do moni su.
0: Mo.
3: E ni utu manga do moni ya. Asu chewe yi.
0: Kavi.
3: Niwe da sin. I papa wa do bo mi da mi lesi. Ko mi ya no ma do. Ora ku sinu wa nyo bo wa nyo na moto bora mi do e bona ro yesu. Ode.
0: Na do, na ema ye mi ko yo po wuzi ho, yo ko me ko si ho da o da ho le.
3: Be go na su o gbe ne gbe na ma da ti bo pa ran o gbe ne gbe.
0: Awo e de.
3: Ko ka ja me ko yin gbe a se bi ode ju.
0: Eh.
3: Ko ta so nyo do
0: o. Ode le ti mo ni mi do to che no su ho we.
3: To to su ho ko ni su ho. Ndo gbe do ni e da su che.
0: Eh.
3: Mo ni ko pa mi ho. Oko emi yi oko yi oko yi emi yi oko yi do mi oko oyun mi ya.
0: Mhm.
3: E ko ma ka yun mi ya na do na su che na oko yi do mi oko oyun mi ya. Le mba gbore na kile go kile.
0: Ando ni ti gbon na. Ni ba igbon na.
3: Eh no ma no ma ite me no yo na no tele ye me na yi.
0: E jabo do te e do jabo do te ne me bo no yi.
3: E do se me e do ko te bo do te ti me bo do jojo. Na mi
0: do ko. Ah.
3: Ah.
0: Yo pa.
3: Yo pa. E onzu ya any ben to bo be ka to go to je me do go mo na ta me do me do gbeje
0: e a chawe doragwe
3: e bo ki mo
0: doragwe
3: lo bo doragwe
0: kwa bo me je do kan
4: alo fe fe na ko
0: ah na we di
4: kuro
0: Nko jo a kan bi oda iro asuwe sewe suwe a. Do e no jomo me re ro gbero. Ma so an se gbeto eto ko ro temba.
4: Ah.
0: Ah. Ojo agban bo ye yo ndara we.
4: Eh o.
0: Ni o ti bo bo do do do
4: radio
0: to pa tegbe. Who don't be a drug money? A matter of a
4: joke.
0: I know you, Uncle. See,
4: the
0: whole level. Matter the whole day, no, I look my good demon blue.
4: Baba, I don't want to pay any time
0: for you, Mother, hold the aloma good demon blue, Matty. Do you go to your toji?
4: Yeah,
0: Eh yon, bo ma ole.
4: Yon.
0: Mi toro we.
4: Yon. Pe fè la kon kon li a he wak bada nou di yon.
0: Hmm.
4: Mi a don mou, papa lò ni ma yi hwe o. Do, ti bi bè hwe nou.
0: Hmm.
4: Ti bi bè hwe nou nou nou on de nou e ni. E wè zo wè e ye nou da nou sa.
0: Hmm.
4: Bo me li a so wà to e nou a kon nou e ye si bo da nou sa o. E wè di mga bo sou nou jo e ye do wè kou si nto e chan sa lò me.
0: Hmm.
4: Bo a bi yon. Chao salome bo abio entre coucher mais malgré de nous sawa et nous sawa bo que donner les wo nous père à nous de café père nous de ou de nous pour mi pe wa e fi ok ma fi le pe gbere ya
0: ka vi
4: down ça ça ça pour la ben wo ye nous danu sa bo nous en papa do any of you nous a honda fi ton nous en yo le no e fi we don de wo ka ka bena le a don de wa wa
0: Nabi and I don't know any of them.
4: I don't know. Donc papa ni ma yi kwe o ni jo e do bi patapata ni ni ma tepon konto e la no gbe ton me e po entre couche lo na le gbe di
0: ah
4: e na le gbe do ye do nu da sa we bo we do ni o le de no eni de no eni e mo alogoto gboto na gboto ko gura logo ni e je ba ni o mi o
0: I'm not going to be able to do it.
4: Flavo mina blobona do vivina men gbeta pomo ho eni o wa yeye flavo
0: eh
4: ma flavo ndele yeye nwela
0: Niyan de okabo ahun egbere. Eh. E ma yin flavora yin ahun.
4: Ah bo de kombo. Na adida se. Na adida re na adida
0: na fo ezin beta. Ni ma o je nde kon ni.
4: Ai na wa fo re na wa fo ezin beta ji.
0: Meji e lo ka meji we.
4: E so gbe na khle we.
0: Eyo. Eya eya eya mode eya mode bi jale oji. O da gbe.
4: We
0: don't agree.
4: What is for me?
0: What to throw me to the baby soon, baby, you know, when we talk, Jambia, do me, I mean, to come bronk
1: out. What's up,
0: Maule.
1: Oh, you know, I was a gambler.
0: Oh, what a good day.
1: Oh, Nina Monaco, the Messora, oh, Sulu to Erado. Oh, you see, let's see. Bo wa lo de tewo de ni nu wa ru gbe to ka ba ka zo ti ajura me ti ajura ni wo ko le bla nu oto adi itopo we to fe boyo nu we ja do sin ko mere ko nu mo ko to ti gbo ni ro pe he mo wa nu re me ra ti me do mura le le lo le ra ti gbo le ra ti sa mo ko gbe ra do ru ve ne mi o me die lo so ru li le to pa ni ra isbo mo ja we we lo na ye ton je ri pero ni won ti to ku ite sin gan ta be gan du aho bo kiri pe pe mo ra do to ju vi lo ni ju e to ni ti do fi to ni je me ni ru pe pe ro ran nu ko me
0: eyo
1: awa e me ajo de wa le po ero mo ale de me ni won ti to bo ni te ni ma te ro mi je kiri pe ko ni jo dura ma o ko
0: eyo aba igba o o ton toro mi toro e won do po to fi mi o la won ne so ra de mi ka fran e so bi odo mi ni so la aso ko do po yin wo ku da ten bulangeri e frasi wo yoro etin to lo medon iremi to nunu a odina ye na yin nusa to mi ko mo metropo epo mene gbe mi to didin bo ye nanu hen bloody wo kuku ne so yi o ahi yin ahi lo medon da ro era sigame eran to una e na yi eton o yo suna yanju gigo bo fire na do etin vonu ema na kha ya ho buna do nume o sinde na le sinde na nu sinde na zan etin fonu da do tin awule patin omi ngba kan o kuran e so tin vonu na yeule iran so du ale susu to musi sa ye tonji a haja iso tin bo yin do kwe gbe me chovu me kwe gbe blebu e bo yeule na tinte e de go na mede ina yiro 01 97 60 75 07 Kavi 01 43 84 06 29 01 43 84 06 29 yena itolome ina ilumelo ina do huna yebo ina ilumelo to ateza gbe lendi de ja ne de gona mede no ni bo yiro 01 97 60 75 07 kavi 01 43 84 06 29 o kwa vo meje to kanu
5: bon sa pe pera ko
0: Pascaline misihun
5: bon la misin gbe game
0: maule kwa bo meje to kanu
6: driver kan do
0: mi maule
6: mi dego
0: o koro po ti mi ton si se o to be ranu
6: je lo sa ido e o mi e ma se ho mo ko ira mi asa ya to nda ma ko ndo gbe ti ni
0: mba igba o
6: mẹjẹ jọ kò wí ẹni lọ jẹ náà báyìí bẹẹ náà dẹ ẹná jọ gà ń kò wí ẹni bí ọkọ ìkó mẹjọ.
0: Àmì o ìdọ́dàgbè.
6: Wọ́n
0: tàn án tóró mi tọ́lẹ̀ wọ́n mi tàn án ló pọ̀ jẹ́ mílíọ̀nù wọ́n hú dàtẹ̀ wọ́n hú sàtẹ̀. potin bo ye dododo lo mesin ayigbaji bo eto me nayin nyosi bona sanu eto me awodin iro iko mu me chiropo epo me ne bo eto dindin lonu alonu fire iran dotin mo fire yena osinde iran zan mi ogba kade iran zan etin me nchovu me ofu egbe we bo do pakan do han gbo ehaja yi etin o adado bo do awule pa ko sotin to fren osinde iran zan mi ogba kade iran zan etin fonu e ma to dora do po tangana su yena no he bledi ne so ya kida ho eto yoro asigame bledi de no da to kutorun ran so yi asigame bo eje yi ran do hun na yi be agban eto na do hun na yi e san yo su le na go na yi de ale de yinu ina yonda na yi bo na du to bledi do poji e gbelu na ye dasa ototu ina di kebo ina mo ale ganji bona mo kwe hewa ikwe e de gora mere na yiro 01 97 60 75 07 01 97 60 75 07 01 43 84 06 29 01 43 84 06 29 Ure, hoton tro mi benevisun, benevisun, mi aze gbe ton mlo flen. Meme sun we, o, ni ye dua hodo, ma u, legba we, no suran. Endo mo, agwidewe sin ja, ma u na ja huan, nyon loji, wande ma we. Endo agwidewe sin ja, bo endo mo, ye lo suna ya fun, dewe ton iko. Bo na ya hosu, e ma na che, lo ete utu. O ma una de alo so go e bo na modo mo lo a ko de weji na do ko afun de weton ni aka no an hun yin bojo da lo me na jiwo ye we emuno okuro muno da we ago ma u emuno da we ago ajo da lo me na jiwo ye we okuro na gbija to na ayi go gbero muno sanu eton de aho ayi go gbero muno sanu eton de aho ajonu emi wa bo ana to gbeme de ayi da jon lo me we ana be de ayi da jon lo me we ana be ayi ko mo sanu ton de aho de a do ajonu me we ana be ene ton tu yonda ne na ni ifi de je yi ati o ati opo ton le ni asu gan po lo de fi e iran so ete mi ka fra ni ifi mo nko ton na ni yonda ne bo yon do mo lo agban pe pe we ji we de so ko ji ne mi je o de agban pe pe so ko ji na we ne ton tu ase do ten vive me bro ma so re mi to nde bayi do na do na do ya ho su ne mi de bro mo we eno igbon ni o ton toro mi to re bene vi sun bene vi yon mi do ndo mi mi ku do kon do ko mi tin te po mi o re po en do mo lo jiwe we to gbenu e yonda na mi asancha to gbe mi na so leko wa ona do ayin mesin to mi ton mi ve okulun lodo mo ro ni madike na de mi ba se ni nko to to na mi blo de mi osule so se je ni madike na ni nko to to na mi blo mi na iwo po wura fun mi na gbon ogbado mi gi mi da da bi to eno mo loji don ayon wa eton dare mi se gbeche yen mesin gbese mi te to fi yen mesin gbe mi se kaka wa ifi volun di senapon vi e dravo kan don le jina di ko ajo wen le yen yen li mo saba don do mi mi tora gbe mechile